0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nganti otak.
0: Ayo Yayi. Manjing papermangkaro pun kakang Yayi, turutono berantaning pun kakang.